0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
2: On vocals, Mr. Michael Bolden.

people, I'm going down.

Thank you. Thank you.

0: Auto Bus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na po nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Jeremy Mendoza, Etihad Suanyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidno. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gareklamo sa nasa kahalas, pananaw, pagpabili nga mamaskubog, malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag, mas sing-aw ang ako pananaw sa kadaan na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kong balik. Ang naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumanda ko Premium D3, sir, ning aram-aram gito kong gibati. Ako si DIC, Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
7: Purma da gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
7: Turbo?
6: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andis ang dulutugsing niyo ni misis mo.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
2: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige par.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Manatinig ka tuwid na din ko makapuro ba yung daw niya. Mayo akong tulog. Magbango na good ko. Kaniya to bilik man. Sa magbibang ko yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island.
5: Ako di ay usag trabante sa Davao City Water District po na assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, ano sa manang imong giinom? Murugaran pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tinipa.
7: Oh, mo ba? Tigamit ta nung gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Opa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paimbang imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
8: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pod kini sa mood.
7: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sa iyong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala ka ning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao tong anang balaka ko kay basin og mabuta na hinong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision

0: sir. Try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
1: Para sa dynamis?
0: Para sa tour nyo ni Mrs.
1: Tour?
0: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
1: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sulayon ako na, Miss. Yeah!
2: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o puso o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Second Plus, herbal soap. Si Aida
5: Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Second Plus herbal soap. Dura ang akandang itong sumakas.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Manami gin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Orak, Kapitan. Unsay kalahian sa una o karon?
8: Anil siya, Kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babae.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung maminaw XFM. Tawagun ko ilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
3: Okay, ikaw wala tawag malagot na yung kay kundi mo, ha? Ha? Sa? Ang imuhang motor tulon pagkabulan wala ka kabayan?
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Exciting!

0: FM. Zata Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
1: Ako si Don Don from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko ang lawas. Ay, para sa una nga kape nga akong giinom kaniya itong nga. Maglabad na ngayon na akong ulo. Karoon niya nag-Santon Plus Coffee Mix na ko. Basta niya haya sa pamati. Basko, iluya ba? Usa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni. Iba, makaingon dyan mo. Anga, oy. Wala dyan si Miluya, oy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawan.

0: Zantone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantone Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zantone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya akong tiyan mula.
3: Nanuman?
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga.

0: Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Serbisyong katropa, maghatod ug impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod ug serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag ug giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, ug lakip na ang tabang ug serbisyo gikan sa mga pribadong sektor ug sa atong simbahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
3: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tunog ka to eh. Ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig na kung ba sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nagwago na. Ngayon kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungupan niya sa doktor sa history na paano yung dako kay katabang sa buwan. John Villanueva ba? Sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kapunggay, oat soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Max, daghan ang atabangan.
4: Pero mi good, gamuta-muta akong matanga daw, gay sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes dito kay murag lahi, ranggag kay 5 months naman, way undang, ug muta-muta akong mata. Mauto, dito maral akong paspas og Vision X Plus Capsule, nakaluyan og naulian good ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision X, slay ang kaepektibo! Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahi lalim, habang ga eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daoman sa akong pagkaon, minun na yung ko Premium D3. Di nagoy ko, ba't iunog kapoy, kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi, basta, naka-Premium D3.
2: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo food supplement from Ehimo sa maca o Clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas. Ang
0: nakas! Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: 7 Plus Herbal Soap.
10: Naunaoda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: 7 Plus Herbal Soap.
11: Pili na!
7: 7 Plus Herbal Soap.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, Mrs. Akuratira ko ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamag-uran nga anak. Dili na iya, ha?

0: Bagantong Paminahon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Kahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
0: Sista Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. XFM Mukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bacong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunayng mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
3: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman! Usa nga adik to?
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo! Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: XFM.
6: Matay ako. Sultihan na mo. Sa una, sa wapar po na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kumaminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang. Sugan na minaw ko, XFM. Saan man nga. Di ba? Mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
7: X.
5: XFM.
7: FM.
6: Exciting.

0: song was brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay ako. Sutihan na mo. Sa unaw sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nung itlog. Talawan ko nung ko.
1: Kumamino ka sa XFM.
2: Apa sa dihang. Sugan na minaw ko, XFM. Saan man nga. Di ba? Mopo pa'y tigre? Hindi ka bantin, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Isaiteng.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Butika Nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sa usa ka haya o dinhi?
2: Kap-kap, yakap, mamunin ang tagulikap. Sayo, good. Unya na, master. Ah, maniguro tabakay. Pagkakakita ng sign di hao? Oh, kita ka? Asya. Kala na sa iba babaw na? Maniguro ng takap kayo? Pagkakakita ng nakapaskil ya skirid ka? Remains will be cremated. So, di ta magpadugay-dugay. Dari, kasi mapil ta, lisod na kayo. At kapasin na ta.
3: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: song was brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Abot ta rene mo. Gahi kagyog ko. Sige, panahonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang gud ko gud. Kalipay mo na ako ni.
2: Ahay, abot ta rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagod. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itip to. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
7: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalaksik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya muragway kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting aram-aram gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo. Wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dara

0: was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa buhol buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Nasak po kay murag dibalik atong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: SFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bacong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Ako si Jubilin, ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, ginisitahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sunod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawanan na ako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
2: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Visual Max, daghan ang atubangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
5: Hindi ko ganaan magsigil halubin mo sa ibang tao kay Madlo kung kasi na-idol lang ang virus ba. Kaya nga, pabigid ko na tumar sa Premium D3. Para ano siguradong protektad, mag-hibog, dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko
0: din. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, video dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kung listen kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, kung sa pahigula ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbo

0: kailangan. Kaya nga kong asawa, nag-hired man good o pag-ong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na ikakak.
0: Wa manoon, master. At tingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
1: Exciting.

0: sa Umbia sa inyong panimalay. Dikayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: tungkol sa paspas ng pagresponde.
1: Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, Miss.
6: Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southam Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

sa kamayong morning, mga katropa kong ginigiliw. Kumusta ba itong kabuntagon, mga katropa? Ning siyempre, adlong Domingo na sa mga katropa. Good morning na dungog na sab ninyo karong morning, si Kuya Marso, mga katropa. Ban-uban na po ta, mga katropa, dere sa itong programang Exciting Pilipinas Weekend, mga katropa. Kauban niya ito, Japon? Kung kauban ninyo, inyuhang Kuya Marso, mga katropa. Anto si tanin nyo, mga katropa, pipila ka minuto, mga katropa. Sa ito pagpanag-uban, dere sa programang Exciting Pilipinas, mga katropa. Good morning sa ito, mga katropa, di ay labi na dere sa Malaybalay. Good morning o sa kamabugnawon niya kabuntagon, mga katropa. Good morning! Og siyempre diha usab sa may siyudad sa Valencia, mga katropa. Good morning kanatong tanan. Good morning sa mga lungsod nga maabot sa Sibya niining ato ang pagpanag-uban, mga katropa. Good morning kanatong tanan, oy. Good morning. Tong oras, mga katropa, 9 minutos milabay sa alas 5, mga katropa. Nadagang karon, mga katulgon pa kasagaran. Karong orasa, mga katropas, nanay, tatay, regidintawon, lolo o lula ang kaning hilig sa radyo, mga katropa. Talagsar, may batanon karon yung maminaw sa radyo, mga katropa, kay ka medyo outdated na lagi. Medyo outdated na, mga katropa, tugod sa mga technologies karon, mga katropa. Muna nga, talagsa na lang yun, no? Talagsa na lang ang diri sa may sa radyo, katropa. Ano ka, pagkadadag mga tatay karon mo ay kapaminaw sa ilang tagsa-tagsa kakaradyuhan, mga katropa. Good morning! Aras, mga katropa, 9 minutos, milabay sa alas 5. Katodihang, mga katropa, nato nga, kalabito, nag-ukoy-ukoy pa. Panayming pa, katropa, o kanos aba sila mo bangon? Bangon na? Dayon, pagkahuman? Init sa kaning pagtakang nas ininitubig, katropa, aron nga makakapi na po dayon ka. Okay, kaning buntag, mga katropa, mo gini kinahanglan, mo gini lami kayo, moro bitaw, o di kompleto atong adlaw, katropa, di tama ka pangapi. Muna nga kinahanglan, gini ito magkapi. Niya. Kanira bang usahay, grabing kape na ito, mga katropa. Mag-hapdos na rin ang atong tiyan, katropa. Grabing pangapi na ito, hapdos na rin kuto-kuto. Muna, mga katropa, nga magkanapito, magsigi na o kumot-kumot sa ilang tiyan. Muna, kinahang lang, katropa, hang ang ato ang kape, nga ginakape. Kana kape po niya, kontra sa atong panlawas. Nga sama sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix by maunay maindurso na itong kapis inyo, mga katropa. Gumikan, dili gyud mo aslom imong kuto-kuto. Dili gyud mo sakit. Dili gyud ka nga magsigig digwa-digwa pagkahuman, mga katropa. Gumikan ang ato ang kape. Kulba hinam kape ha, mga katropa, kay soya bean powder ang gigama, katropa. Og aduna po na siya ay malunggay. Og aduna po na siya ay mangustin extract, mga katropa. Iaw mo na kulba ang kape ha, mga katropa. Maunay kape nga di kay basta ka lang nanambal, katropa. Di kay basta ka lang nangape, nakapanambal kapag yun sbaratian si mong panawas. Dual purpose ng ato ang kape, mga katropa. Dili na mga pareha ng kape nga igo ka lang ng kape. Nakanigsiga imong mata. Makahuman ang imong kuto-kuto, nag-hapdos na kayo. Di na to, alikayan ta na. Dinhin na ta sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Ginama sa Yes to Health Incorporated. Og mapalit sa tanan niya butika, parmasya, dool sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Good morning! Tama! Hoy, mga katropa, live data ninyo nga makita ha sa ito ang Facebook pages karong buntaga, mga katropa. I-search lang ninyo ang 101.7 XFM Bukidnon.
Para na inyo i-search mga katropa ha, 101.7 XFM Bukidnon. Og i-search po ninyo mga katropa ang Bullseye Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment. Og ang other pages pa mga katropa, i-search lang ninyo. Makita ninyo di karon kabuntaga buntaga ang panagway ni Kuya Marso mga katropa nga di gid itawon ikipahing hinambog. Di ara mga katropa ha, sa ato mga Facebook pages. Otrohon ko mga katropa, XFM Bukidnon, 101.7 XFM Bukidnon, o Bullseye Bukidnon mga katropa. Og XFM Bukidnon News Entertainment mga katropa. Bona, di na makita ang mga panagway na to karong buntaga mga katropa kung ginigiliw. Og siyempre mga katropa, sa mga karadyuhan, siyempre 101.7 XFM Bukidnon sa mga frequency sa inyong mga karadyuhan mga katropa. Og 30 minutos na minabay sa alas 5 mga katropa. Ang atong programang Exciting Pilipinas, mga katropa, sa Tirato, sa may kabubuton sa Santon Vitamin C, mga katropa. Ang alkaline niya vitamin C, mga katropa. Siyempre, mga katropa, ha, kanay ato apag bag-ubag-us panahon, mga katropa. Magsigin lang, ulan, init, oh. Nga, pagka usahay mo, init, mga katropa, maayo, usahay na po, magrabi na po ang kaning, ulan, mukalit itong ulan mga katropa. Muna, kinahanglan na ito apakosig na itong immune system. Labi na sa ito ang mga breadwinner sa pamilya mga katropa. Kinahanglan niya kusog permintia itong panlawas. Dili, tadali, takbuyan sa nakadaiyang balatian. Dapat mag-Santon Vitamin C ta katropa. Ang alkaline niya vitamin C mga katropa. Aron mukusog itong immune system. Kaya ang immune system mga katropa, mao kanay first line of defense sa itong panlawas mga katropa. Iyata tabangan. Oh, nga mahilayo mga katropas na kadaiyang balatian. Labi na yod ang kaning labi na yod mga katropa ang kaning labi na yod ang sani, ship on. Oh, hilanat mga katropa. Kara nga mga viruses mga katropa nga makasulod sa itong panlawas. Aron nga dili tadali nga hilantan mga katropa. Dito dali nga magpislango. Oh, mauna siya ay purpose mga katropa ni anang ato ang Santon Vitamin C mga katropa. Ang alkaline nga vitamin C. Good morning sa itong mga Facebook Live viewers di ay. Good morning ni Katropang Osuwina Tinambunan. Good morning Katropang Tom. Have blessed morning sa inyo. At sa exciting Pilipinas XFM. Happy Sunday. God bless from Tinambunan family. Agikan sa Bugkaon Lantapan Bukidnon. Good morning ni Mama Osuwina Tinambunan di ay sa may Bugkaon Lantapan Bukidnon. Og lakip sab kang Sir Ben. Oy, good morning usab ni katropang Raul Imperado. Happy Sunday sa tanan katropa. Marso Layo Villafranca. Good morning katropa Sir Raul Imperado. Oh, good morning usab katropa Rasam. Exciting Pilipinas weekend. Gika ni Ma'am Josepina Tinambunan. Oh, good morning kanamuda Ma'am Josepina Tinambunan. Ikan dah sumay buka online tapan mga katropa. Mabugnawon niya morning kanatong tanan mga katropa kong ginigiliw. Tong oras kiran mga katropa, 16 minutos na milaway sa alas 5 mga katropa. At taod-taod mga katropa. Atong ihato din ha sa inyo ha ang mga detalye mga katropas, mga balita nga ato ang natigom ni ining sibiyanan sa 101.7 XFM Bukidnon mga katropa. Pero sa dili pa kana mga katropa, maminaw sa tagpipila ka mga pahinomdom mga katropa nga hatod ka na to sa maayong kabubuton sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Og sa ito magbalik, dinha na nato iyag-iyag mga katropa ang kompletong detalye sa mga itong mga balita karong buntaga. Muna mga katropa nga standby lang, dinha sa inyo ha nga standby lang mga katropa.
Kay pagbalik na to, oh, di na, ato nang iyag-yag ang mga bulyada mga katropa. Dinhi siya ato ang pagpanag-uban sa programang Exciting Pilipinas mga katropa. Standby mga katropa, mubalik si Kuya Marso mga katropa.

0: nagatay
1: mga papa
0: nagputan
2: ay oo mananagat yun to akong papa kuyo kay to akong papa kay taas kay tungutong mutunga na lang gudang isda akong papa wapang yapon
0: ala yawa ay iya at sa imo papa
2: ay sa akong papa na hantong karon missing pa

0: C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, sige na joke sakit akong kututo. Nga, nagsuka pa jud kong pait. Isulayan na kong

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa Mian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Importante nga aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Herman, isang ka-driver. Buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring, located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Pakipot, put. Exciting.
4: XFM.
10: Exciting.

Ahora es más que tropa, 28 minutos, no me lo vais a las 5, se sean con Pentagón. Ahora es más que tropa, estos gratos, Santon Plus Gold, más que tropa. Ang kapsula, mga katropa, nga ginawa aron sa pagwagtang sa nagkadaiyang baratian sa kalawasan, labi na sa mga kababayanan, mga katropa, nga adunay gihambin sa manalang sa sis tumor, bukol-bukol sa suso, mga katropa. Matabangan ka na aron sa paghilis, mga katropa, sa Santon Plus Gold, katropa. Ang Santon Plus Gold, ginama ka na siya sa nagkadaiyang herbal, saman lang sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina, mga katropa. Nga napamatudan kina sa mga eksperto, nga klasis mga matang sa mga herbal, mga katropa, nga makatabang aron sa pagwagtang sa nagkadaiyang balatian sa kalawasan. Santon Plus Gold, katropa, mapalit na sa pinakaduol nga parmasya, butika sa inyong lugar. O karon, mga katropa, dinhi kita sa mga headlines sa atong mga balita. Kung diin, mga katropa, menor de edad kabsan na sa kinabuhi o manalumo sa suba sa Valencia City. Sa balitang regional, Calavera sa tawo na palgan sa Cotabato City. Suspect na ilhana. Sa balitang national, no election sa 2028. 3-year extension kay PBBM. Matod pa ka na ni Senator Amy Marcos. Og BI kon Bureau of Immigration, naka-heightened alert sa entry og exit point sa nasod tungod sa hulga sa posibleng pag-escape ni Senator De La Rosa. Mao kadto ang mga headlines sa itong mga balita karong buntaga, mga katropa. Diri sa ito magpanag-uban sa programang Exciting Pilipinas Weekend, mga katropa. Ang mga uluhan sa itong mga balita, mga katropa, hatod ka na ito sa Turbo Man Enhancer sa itong mga mamanga, sa itong mga papang din nga lugaw na intawon ang kambyada. At Turbo Man Enhancer ang ibangil bay aron nga di ta maulawan sa atong mga misis, sa atong mga partner din ha, sa bugno anay ibabaw sa lantay. Turbo Man Enhancer bay, mapalit na sa mga nagkadaiyang parmasya butikas inyong lugar. Ang Turbo Man Enhancer, ginama ka na siya sa maca o clavo huasca, mga herbal kana gikan sa imported ng mga herbal, mga katropa, di na ka na mutubo din sa tua. Di na motorok din sa tuang lugar. Ang maka o klavuwas ka, mga katropa. Muna nga napamatunan na si eksperto nga makapabalik pataas sa libido sa kalawasan, mga katropa. Turbo Man Enhancer, tatagal ka sa kama, mga katropa. Og karon sa unang bulyada sa tumabalita sa ato ang balitang lokal. Sa ato ang balitang lokal, mga katropa, kung diin nakabsan sa kinabuhi ang 16 anyos nga lalaki human kini na lumos sa suba sa Proctos, Barangay Colonia, Valencia City, Bukidnon, pasado alas 11 sa buntag sa nakalabay nga adlaw. Kay kataho nga ang biktima, residente sa Proc 9A, Barangay Mailag, Valencia City, Bukidnon. Sa imbestigasyon na sayran nga kauban sa maong biktima, ang tulo ni ini ka mga barkada og nag-inom sa maong lugar, diin sila nangahubog. Giingong adunay laing grupo sa mga batan-on nga niagi sa ilang nahimutangan og gigukod kini sa biktima. Apan nibalik rausab sa iyang mga kauban aron ipadayon ang pag-inom. Uman sa pipila ka minuto, kalit matod pa nga nahanaw ang biktima o wala na nabantay sa iyang mga barkada nga ni adto na di ay kinisuba aron maglangoy nga maoy hinungdan sa iyang pagkalumos patay. Kaya kumpirma usab sa kapulisan nga walay nakitang foul play o timailhan sa krimen sa kamatayon sa maong minor de edad. Headline. Sa ato report, mga katropa, minor de edad, mga katropa, yung nag-inom siya dito suba. O niya, naasin nakita nga pariha po niyang minor de edad na naas laing grupo, mga katropa, nga nilabay sa mong area.
Oh, iyang gigukod. Oh, onya, medyo hubog-hubog na siya. Oh, nga no, buka ni minor idarang, ano? Ang, naka-shatting man sila. Noon, atuan po ng kaagi lagi sa una mga katropa. Nga, maka-shatting-shatting mga katropa. Labi na, huwag kaning uban sa mga barkada. Oh, pero ato, style sa una mga katropa, pag makasyata, daghan man tag amigo na hinoon, oh. Ni ihaking nga nung gigukod ka niya, oh. Oh, basin po lagi, oh, na yung mga daan nilang kwan. Pero di na natututanawon niya kwan mga katropa. Kanilaging pagligo-ligo mga katropa, labi na giyon og makasyat. Di ginakumpiyansahan, bay. Oh. Makasyat na ka? Oh, kita mo gani nang kita gani ni mo na bitaw nga kisabay nakaila di og kanang lagtang bitaw, oh. Kita mo nang tilapia gani malagtangan nya tuyok-tuyok mangay na, oh. Oh, kanang isda makatropa malagtangan tuyok-tuyok ledes tubig. Nya ikaw pod nya tawo, oh, mura po kag nalagtangan once nga makasyating ka. Oh nya, tiaw-tiawa ni mo nang tubig. Ya, ika human tapos yung lahat. Oh. Na mga tropa, paibang no na to. Labi na ko makainom, di gyud magkumpiyansa. Oh, di ta magkumpiyansa. Ay, natay mga kauban, nga ina na makainom, nga ma swimmer na hinon. Ah, dapat atong bantayan yung katropa. Kay ang tubig mga katropa dili tiaw. Labi na makainom ka lagi. Ano ha, mabinantayon kita mga katropa, labi na karon. Ha, panahon niya ting ulan mga katropa. Na-erase man itong giingon sa pag-asa mga katropa nga padulungan yung ilninyo. Wa pa ta kabalo, kaya basig sunod bulan mga katropa. Dito na ginoon mo gawas itong ilninyo, no? Ano, mabinantayon, regyapon itong mga katropa. Pag natas tubig mga katropa, di na ito tiaw-tiawan. Kaya tubig mga katropa, gamit kaya na nato tao mga katropa, pero pag maupon na siya ay mubalos mga katropa, kumpiyansa na kita. Impas ka na bay. Oras katropa, 35 minutos na milabay sa alas 5 sa kabuntagon, naipit ang 3 sa 2 ka 5. Oh. Aras na ito mga katropa, moto ha, alas 5.35, subag pa dayon sa paghatod sa atong mga balita mga katropa, sa atong balitang regional. Dato ang balitang regional katropa. Kung diin mga katropa, napalga ng usa ka kalabira sa tao nga gitago sa kasagbutan og lapok nga bahin sa lugar alas 12:03 sa udto ni atong Mayo 22, 2026 sa May Purok, Timaco, Barangay Kalagangan 2, Kota Bato City. Sa report sa Police Station 3, ang maong kalabira sa tawo giilang si Arbaina Abdullah Giapar, 39 anyos. Minyo, samtang ang suspek sa krimen giilang si Omar Balabagan alias Talib Undaya Andoy, 28 anyos. Parehong residente sa Nasgutang Barangay. Sa investigasyon na sairan nga umagad sa biktima ang suspek base sa pamahayag ni Nurhana, asawa na ini og anak sa gipatay. Dugang sa taho, nga 8 ka bulan na sukad na hitabo ang insidente. Dihang nag-away ang suspek og ang asawa na ini, nga iyang gipatay. Tungod sa paspas, kapag hitabo, daling gidala sa suspek sa ang lawas sa biktima, sa mingaw nga lugar og gibiyaan kini, gumikan ini daling ni Barik ang suspect ngadto siyang asawa og dungan niya ni ato sa Barangay Adaon, Talitay, Maguindanao del Norte og dito gikulong siya sa iyang bana sa dugay nga panahon. Naahatagan og kahigayunan si Norhana nga makaikyas ni atong Mayo 19, 2026 nga mo hinungdan sa pagsumbong sa krimen sa og hustisya sa kamatayon sa iyang inahan. Gigukod na karon sa PNP Station 3 ang nakaikyas nga suspect human sa pakigtambayayong sa ubang unit sa kapulisan aron manubag sa gihimong linoog nga krimen. Headlines. Ano mga katropa, no? Pila pa kasiman na mga katropa kung bulan.
ay hanakitan mo na nga naanagyod sa pagkadugta, mga katropa. Kung wala pa nakaikyas, kini si Norhana, mga katropa, nga anak sa biktima, mga katropa. Murag dugay, mas dugay pa yun unta nga na-discover, mga katropa, ang kaning bukog na lang ni sa biktima, mga katropa. Yang kanang biktima makat ang suspect makatropa, posible na siya magatubang og murder. O kanang ang iha pong kaning pagtago sa iyang asawa. O pwede po na siya makasuhan tingali ana og illegal kidnapping makatropa. Aras makatropa, 39 minutos na milabay sa alas 5. Way paglangan, mga katropa, padayon tas paghatod sa atong mga balita. Dinhi na po ta, mga katropa, sa ato ang balitang nasyonal. Gumikan, mga katropa, gibulgar ni Senator Amy Marcos nga no election o walay mahitabong election sa 2028. Giakusahan ni usab ni Senator Amy ang iyang igsoon nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga adunay ambisyon nga magpabilin sa katungdanan kung diin logwayan og tulo ka tuig ang termino sa kongresista og presidente. Dugang niya nga usbon matod pa sa administrasyon ang age limit sa mga kandidato sa pagka-presidente gikan sa 45 anyos ngadto na 50 anyos aron di na makadagan si Vice President Sara Duterte sa umaabot niya eleksyon o ma-disqualify matod sa senador gawa sa impeachment charter o charter change o chacha term extension o ang posibilidad sa pag-postpone sa eleksyon ang gikonsidera usab karo aron dili makadaog si VP Sara sa pagka-presidente sa 2028 national elections. Una nang gipasalig sa COMELEC nga madayon ang 2028 elections diin 60% na sa pagpangandam ang nahuman. Kaya numduman niya, gibuti ang usab sa Malacanang nga halos tolo na katuig nga wala magtingog ang managsoon. No, dako na yung kaayong way ayo, mga katropag, mahinayo ni mga katropa. O galig, matinood din giingon, mga katropa, nga extensionan, mga katropa, pangitaag, pamaagi ni Presidente ang kaning pangitaan niya o pamaagi, mga katropa, nga malugwayan ang tulo katuig. O tulo katuig ang termino sa kongresista o presidente. Oh, pagkaway ayon na lang yun. Oh, pagkaway ayon lang yun. Oh, dugay ta makabalos, mga katropa. Okay ka na panahon sa eleksyon, mga katropa. Maunay panahon sa pagbalos na itong mga butante. Oh, maunay panahon sa pagbalos na ito nga mga yanong katawhan. Din hanana ma kanabitang bililhon kayo ang ato ang buto, mga katropa. O na nga dili na ito ibaligya o kanang kininto sa atong buto, ha? O ban ra ba dayon? Okay na, nakikininto sige, butar. Pagkahuman dayon, dakong pagarpar din na, labi na social media. Oh, sahay bitaw, di takasabot ano mga tao, mga katropa. O, ato lang ni nga nabantayan bitaw, mga katropa. Nga kana bitaw na yung mga tao, sahay nga halos na lang. Halos na lang nga imuhang ibalita, mga katropa. Ang ila pagtuo nga tanan na lang mahinoon na himong ka ng bias. Dili magod sa ato, mga katropa. Kaayuhan sa Pikas Kampo, ato na ibalita. Kaayuhan sa Pikas Kampo, ato na ibalita. Kadaot sa Pikas Kampo, ato na ibalita. Kadaot sa Pikas Kampo, ato niya po na ibalita. Muna siya ang balita, mga katropa. Nga sakto. Dili tong unsa inyo, unsa day gusto ato kanila nga kanang ang ato na lang ibalita perme is ang katong kaayuhan na lang dito sa ilahang kampo nga ilang ginasuportahan di man ba Di naman na muna sa saktong bias. O ang kaayuhan na lang dito perminte sa Pikas Kampo imo ibalita mo nang sa bias. Okay,
dapat magus balita yun mga katropa nga kana bitawng wala kayo napigan. Ayuhan sa pikas or kadaot sa pikas or kadaot sa dito po si imong gisuportaan niya partido. Ato na ibalita mga katropa din he. Ile kay ignon ta nga bias lo. Kaunsa naman kitawon tayo. Dapat yan ang kabulo ko usahay gani pare kabulo ko pareha magyapuntang karang ginasuportaan. Pero dapat open-minded ta mga katropa. Oh, dili na to kana bitawong di na to siradan atong paghuna-huna mga katropa. Oh, di na to siradan. Dapat kabalutan mo balance eh. Kabalutan mo balance mga katropa. Bright man yung mga Pilipino. Oras mga katropa, 44 minutos na milabay sa alas 5. O sa ikaduha karon nga bulyada sa itong mga balitang nasyonal mga katropa. Dinhi kita sa ito ang balitang nasyonal gyapon mga katropa. Kung diin, naka-heightened alert na mga katropa. Ang Bureau of Immigration o tanan mga personahe ni ini. Sa mga pantalan o tugpahanan sa eroplano sa nasud sa aron mabantayan. O mapugnan na posibleng pagsulay sa pag-iskapo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Matod ni BI spokesperson Dana Sandoval, wala pa sila'y natala ang taho nga opisyal ng Nibia sa nasud ang senador. Apan gimanduan na ang tanang immigration officers nga makig-alayon. Makig-alayon dayon sa ubang sangay sa gobyerno kung makita sa exit points si De La Rosa. Ang mga pagpahugot sa utlanan sa nasun alayon sa kompirmasyon nga nagpabiling aktibo ang immigration lookout bulletin order nga gi-issue sa Department of Justice patok sa Senado kang Senador De La Rosa. Ano siya mga katropa? Di na siya bias ah? Oh. Kani siya mga katropa, kay ang atuan na yung Department of Justice mga katropa ang nag-issue mga katropa. Di na yun, yun bala atuan kanibitawang balaod sa Pilipinas na. O na nga, waan na tayo mahimo mga katropa. Bisan, si Senator Ronald Bato de la Rosa mga katropa, ni ana siya nga. Kanabitong diriras Pilipinas. Oh, naaman tayo ato ang kaugalingon diring balaod sa Pilipinas. Dinhilang litison. Oh, dili na ingon tanga dalon pa rito sa gawas mga katropa. Oh, kaya mura o wala na ni dagan ang ato ang justice system sa Pilipinas mga katropa. Once nga dalon pa si Senador Bato dito sa gawas nasun mga katropa. Bitaw ng kabuang nila usahay, bitaw sa social media nga ingon sila nga madugangan na daw ang requirement sa kaning mga apply kay trabaho. Gawa sa NBI clearance na ano daw ICC clearance. Wala mga katropa ha, si Senator Bato de la Rosa mga katropa. Ginapangita siya karon sa DOJ mga katropa. Saan mo ginato? Oh, siyempre noon, trial pa magya po na mga katropa. Not until proven guilty mga katropa. Oh, magya po na litis pa magya po na mga katropa. Oh, sige lang. Oh, ay pareha man itong idol ni Senator Bato de la Rosa magya po mga katropa. Labi na sa una sa ilahang pagpanagan sa kanabitawang anti-drug mga katropa sa labi na sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte mga katropa. Oras mga katropa, 47 minutos na milabay sa alas 5. Baan natin yung oras mga katropa aron magpadayon pasunahan. Ato na lang pagpasalamat mga katropa sa mga sponsor ni ining Sibihan. Labi na sa ato ang Crap Gold mga katropa, sa Dian's Bake Shop, Shell El Elyon Mobility Station, Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, Honorable Jason Chad Ayala, Honorable Mai Ukinlay, og sa Pigrulak og sa kay Mayor Warren Pabilyaran mga katropa, og sa tumahalang sa tumahalang Don Usab nga gobernador ni ining probinsya sa Bukidnon. Alakip usab kang Congressman Laar ni Roque mga katropa og kang Kong John Flores. Ay morning ka na tong tanan.
Og siyempre mga katropa, sa ito usab nga class ka president, kang katropa presidenta Bill Mordagano. Diya sa may barangay, unsa ba ni barangaya ni mo pres? Maligaya. Dumang ko na, no? Maligaya din ang area ni President Bill Mordagano. Malimutan natin minsan eh. Daw no. Ngayong morning ang Pres Bill Mordagano din ha siya may barangay Maligaya. Og siyempre sa tanang mga coordinator sa class. Og tanan niya mga miyembro sa class mga katropa, mapasalamaton japon ta ha. Sa padayon nga suporta, padayon nga tabang nato sa atong isig katawo sa itong mga kaubanan mga katropa nga miyembro dinhi sa class mga katropa. Kay kung wala kamo nga mga miyembro, wala usab ang class. Oh, muna siya. Muna siya ay kanang saktong istorya mga katropa. Kung wala ang mga miyembro sa class, wala sab ang class mga katropa. Muna, mapasalamaton ta sa tanan mga miyembro sa class mga katropa. Palakpakan na ito itong kaugalingon. Ito mga katropa, good morning ka na itong tanan. O niya, katong natig hapoy nagkuano sa ito ang group chat sa class. Walay meeting karadlawa mga katropa. Ang meeting sa class karon pang sunod nga Domingo. Nasipyat garuto si ate gabiing kuan. Abi niya glass na nga Domingo. Napay isa ka Domingo karong 31 mga katropa. Una siya last nga Domingo. So karong adlaw walay meeting mga katropa. Aras mga katropa, 50 minutos na gilang milabay sa alas 5. Wa na tayong oras aron magpadayong pasunahan mga katropa. At dinhin na lang tataman sa ito ang pagpanag-uban din sa programang Exciting Pilipinas mga katropa. Sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines na pinanguluhan sa itong General Manager Sir Edwin Garing. Sa ito ang Station Manager Ma'am Rusty Marie Cudino Llanos. Og sa itong mga kaubanan, gikan sa News Department, Technical Department. Dagang salamat ka na itong tanan. Another week na po sa pag-bulldoze sa mga trabahoon o mga katropa. Og another week na po sa ito ang pagpanarbaho. Pasalamaton ta na pagmata na ito, napatay trabaho mga katropa. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa sa ato ang programang Exciting Pilipinas Weekend. Kini na lamang inyuhang katropa sa radyo, inyuhang Kuya Marso mga katropa. Kamog yapon dyan paminaw sa 101.7 XFM Bukidnon. Katropa mo, Exciting!

0: Household User. Atong paminawan.
1: Daniel Francisco, nung din niya nara Palawan, malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pili kami sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, magapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero nung din na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Mings, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Plus Gold. Adunay malunggay leaves. Medakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon kung parat o junk foods. Zazang Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazang Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.

0: Zantone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantone Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masinzon tungod lang sa lubog nimong vision. Subliun ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga ante

0: Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jade, Osaka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o tuon. Kuya, sige pa dyan kong atubag sa Salton for research. Akong mata, usahay mo halap na. Kikuyawan ko, maong ako na yun. Yung sulayan ni Salton Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inong 3 times a day na sinatudyod na kong
3: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
5: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa iyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Stone, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na

0: ihala na unsa man ing akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Time, it's 6 o'clock. Time check brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil.

0: Katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Oras 101.7 sa FM Bukidnon, alas 6:03 sa kabuntagon. O karon dita maglangan dirita sa uluhan sa tu mga balita.
2: Headlines.
3: Uluhan sa tu mga balita, Valencia City ug Malaybalay City pasok sa top 20 richest city sa Mindanao.
2: Headlines.
3: Casual employee samdan sa pagpamusil sa Maguindanao del Sur.
2: Headlines.
3: Dugang uluhan sa atong mga balita, duha ka babay, gidako puman na videohan ang gihimong extra service.
2: Headlines.
3: Medical facility sa Congo, gisunog sa mga residente taliwala sa Ebola outbreak.
2: Headlines.
3: Dugang uluhan sa itong mga balita, undisputed heavyweight champion na Oleksandr Usyk. Nakigsangka kang Dutch legend Rico Verhoeven karoga Mayo 23.
2: Headlines.
3: DOH giklaro nga walay Ebola sa Pilipinas.
2: Headlines.
3: Christine Reyes og Gio Tingson na engage na.
2: Headlines.
3: Tapos ang uluhan sa itong mga balita, lalaki nga nagkarga og 8 kasakong ice sa iyang motor nag-ala Superman.
2: Headlines. Express Balita.
4: Adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. Express Balita.
2: Express Balita.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, duha ka syudad ug 20 ka lungsod ning atong probinsya sa Bukidnon, Bayo Gabuta. Adlaw karon mga katropa ga Domingo, pitsa 24 na ning bulan sa Mayo tuig 2026. Mga katropa, madungog tas dial sa inyo mga radio 101.7 o ga makita usab kita sa Facebook Live 101.7 XFM Bukidnon. Kini inyong makauban sa pagtunol sa mga balita karna kabuntagod, katropag Junatad Lisuriano. Mayo gabuntag sa itong mga katropa, disayos kabuntagod, mga katropa ka nagsikasikay. Mayo gabuntag kaninyo gatanan. Mayo gabuntag usab mga pinalanggang tigpaminaw sa itong mga katropa karon na nga sayo pod kaayo mga katropa nagasimba. Nagasimba mga katropa diga sa Yus Kabuntagod. Musta mo gataran lamin na po sa itong mga rila drivers, no? Rila drivers, mga bus drivers, multi-cab drivers, mga katropa o gato ang mga kaigsuunan ng mga multi-cab drivers o bao-bao drivers. Maayog buntag kaninyong tanan mga katropa. Kumusta to magigsunang mag-uuma, giulan-ulan na kita mga katropa. Oh, giulan-ulan na kita din ni sa tuwag, di, sayod ko ane, magdili pa ni Tibok, pabrinsya sa bukid nun. Oh, latang-latang paghihapon yung pag-ulan mga katropa, sumatag kalungsuran siguro sa bukid nun, no? Naota mga katropa, uban, ito nakapananom na, sigurado yun ko mga suking tigpaminaw nga nakakuha na to sila. Nakapangabuno na mga katropa. Maing buntag sa itong mga FB viewers, Randy Arteaga Santisas, baiga buntag. Lamas pagpamino na si mong radio si Randy, listening in radio. Nakalili pagi sa itong Facebook Live. Andrew John Habagat, long time no see. Good morning, Andrew John Habagat, nga nakalili po across itong Facebook Live. Dita maglangan, 6 minutos, milagapak ang alas 6 kabuntago, drita sa kompletong detalye. Sa itong mga balita, balitag lokal mga katropa.
2: Balitang lokal, balitang sa lokal.
3: Dinita sa atuang balita ga lokal. Malampusong na aristo ang usa ka top 3 most wanted person. Siya bukid noon itong Mayo 22, 2026. Alauna, alas 9:45 sa gabi sa Purok, Haniway, Barangay Dagat, Kidabaw, Valencia City. Bukid noon ang malampusong operasyon gihimo sa mga personahe sa Sikan Bukidnon Provincial Mobile Force Company, inabagan sa Valencia PNP, Kalilangan PNP, Provincial Intelligence Unit sa Bukidnon na PPO. Gilang dinakpan nga si Romel, 28 anyos, minyo walay trabaho, residente sa Purok City, Barangay Central, Poblasyon, Kalilangan. Si Romel nagatubang o kasong statutory rape nga walay piyansa nga girekomenda og duha ka ihap sa kaso ga pang panglugos by sexual assault nga dunay girekomenda ang piyansa nga 90,000 pesos. Ang dinakpan ana nakaron sa kustodiya sa Valencia City Police Station.
2: XFM Express Balita.
3: Oh, bugat-bugat ning statutory rape, oy. Bugat-bugat ni mga shocking tikmeo na pag-rape by sexual assault pagiti siya. Bugat-bugat ning kasuha mga shocking tigpaminaw. Dugang ulo o dugang hanay sa atong mga balita, mga katrupa, baltang lokal.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Sa balitang lokal, pasok sa top 20 na pinakakwartahan nga syudad sa Mindanao, ang Valencia City o Malaybalay Cities, bago lang o bago hailagang ipagawas nga dato sa Bureau of Local Government and Finance. Top 12 ang Valencia City nga dunay 408.55 milyon pesos nga locally source sa income, samtang 20 o top 20 ang Malaybalay City nga dunay 265.73 million pesos misikad usab sa locally source income alang sa 2025 finance year 2025. Ang Davao City mao ang top 1 richest city sa tibuok Mindanao nga dunay 7,232,000.30 pesos. Gisugdan kini ni kag gisugdan kini o gisundan kini sa Cagayan de Oro sa ikaduha ka puesto nga dunay 3,696.46 billion pesos. O General Santos City sa ikatulo ka puesto nga dunay 1,326.51 pesos. Kini gibase sa katidad sa kita mismong nakolekta sa lokal nga kagamhanan.
2: XFM Express Balita.
3: O, at least nakasulod ang duha ka syudad sa Malaybalay sa Bukidnon. O, at least ang Malaybalay mga katropa na ata sa ika-number 20, at least pasok ta mga shocking tigpaminaw. O, muna yung nagpasabot nga walay kurakot. O, dili gaw rakoton mga katropa ang kwarta syudad. O, sabot mga katropa, no? Gabi, binilyon mga kwarta ang isigutan rin, no? Ay sorbi diha kinsang probinsya po ang grabe kabrato og panuhulan sa pang mga empleyado. Oh. 11 minutos mga katropa, milagapak ang alas 6 kabutagod. Mga suking tigpaminaw, samtang kamo nagpadayon sa pagpaminaw sa 101.7 ng Shofan Bukidnon. Lindot ning sa 6 kabutagod mga katropa, magtimplas sa tagkape. O kanang kape nga dili kontras ng balatian, ha? Kanang kape mga katropa nga dili po na siya supak sa itong mga balatian diya. Basin, aduna kay ulcer, aduna kay diabetes, aduna po kay gitawag mga katropang kanabitang palpitation. Di po katulog pag-abot sa kabiyon kung mga pika mga suking tigpaminaw. Supak si mong ulcer, supak si mong high blood. Delikado na mga katropa mo nang ikaw nga naminaw karon diha. Ayaw gyud mga katropa og kining pathagad og pangapi. Wa kung mga pika, pilia ang tulo ka klasing kape sa Yes to Health Incorporated. Kining Santon Plus Coffee Mix. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kining Santon Gold Coffee Mix mga katropa, lami man ning kape ha. Kay gipangsagol ay puros man herbal, mangustin, soyabin, malunggay, o uban pa mga katropang sangkap sa mga herbal na naa sa tuog kape. Na nakanindot diha mga suking tigpaminaw. Wagi kay kontra daw di siyang balatian. Huwag wagi kay angay kabalakan. Di ba ma'am? Josefina Tinambunan. Good morning mga katropa. Sayos, ayos, katropa. Sayos, Sir Jonathan. Express Balita, XFM. Happy Sunday. Sa lahat from Tinambunan family, Bugkaon, Lantapan, God bless. Buntag na ma'am. Dugang hanay sa itong mga balita, balitang regional.
5: Balitang regional, balita sa regional.
3: Sa balitang regional, samdan ang usa ka casual employee sa Sheriff Aguac LGO human gipusil sa riding in tandem sa barangay Mama sa Pano, Maguindanao del Sur, mga alas 11:40 puntag, Mayo 23, 2026. Si Ogiila ang biktima nga si Kaharudin sa Dagul, residente sa barangay Tuka, Mama sa Pano. Matod sa kapulisan, samtang sakay sa motorsiklo, uban siyang asawa, paingon sa Sheriff Aguac. Isundan sila sa mga suspect o gipamusil una panikyas, paingon sa Radya Buayan. Aga biktima daling gidala sa tambalanan, samtang aga mga otoridad, nagpadayon silang hot pursuit operation aron mailhan o masikop ang mga sadan.
2: XFM Express Balita!
3: May mga sukig tigpaminaw, no? Tuag kapulisan aron nagpadayon siya ilang investigasyon nini pagpangita sa suspect mga katropa. Dali ra kayo gid mamusil karon mga suking tigpaminaw, di ba? Dito po sa lungsod sa Kabanglasan atong nakalabay nga sa bandos gabi mga katropa ay birnes gabi tuwa po yung itabong dinong gabay dito sa kwa na may purukot. So Kalakapan Barangay Mandahik Barangay Mandahikan. Imagine ko katablaran man ito mga tuan. Ano ko ba? Purok utso Kalakapan. Kanangaan man eh. Katablaran man ito. Katablaran man ito mga tuan. Mandahikan mga tropa in town. Kagahapong adlaw may surrender po ng suspect. Sa suspect mga tropa nga may surrender kagahapong adlaw. Siya ba o nahitabong pangpangdunggab dito? Hindi ako siya Maguindanao. Pinusilay siya mga katropa. Stilan. Patog nga kasuko siya sa kataw mga shocking tipo mo now. Dito largo na lang ganyan nato. Ipabuto, pinagi siya mga hinagiban. Dali lang mukutlo mga tropa o kinabuhi.

0: kini ora ni panawa ato ni panawagan unya kining lagi agresif na to dere kay murag kuan ni pang ano din siya pang enrollment mga katropa. Dugang hanay sa itong mga balita, balitang regional.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Sa balitang regional, mga katropa na angol ang duha ka individual. Humanigi pa mo sila sa wala, mailhig riding in tandem dito sa sitio, Colonia, Barangay Ilahan. Ilihad, lungsod sa Tabugon, Cebu, pasado, alas 7 sa gabi, Mayo 21, 2026. Ang mga biktima ilangan silang alias Romeo, 47 anyos, o residente sa Purok, Franco, Barangay Tindog, Midilent, o alias Rina, Rina 33 anyos, lumulupyo, sab sa mga lugar. Base sa spot report sa kapulisan tungod sa lungsod sa Tabugon, usa ka concerned citizen gikan sa Midilin maoy nakakita sa Samarong si Rina o gamitaho dayon sa mga awtoridad. Matod pa sa biktima nga si Romeo giatake samtang nas barangay Ilihan na Tabugon. Pag-abot sa mga residenteng pag-abot sa mga responding officers sa lugar sa insidente, ay sa erad nga nadala si Romeo ngadto sa Cebu Provincial Hospital sa dakbayan sa Bugo alang sa pagtambal. Sa investigasyon o sa pakighinabi sa mga biktima sa hospital, nasuta nga tuyo nilang giadto ang maong lugar aron makiga transaksyon sa illegal nga droga nga Cebu. Samtang nakaparking sa Daplins Dalan, sakay sa motorsiklo. Kalitlaga mitungha ang duha ka suspect nga sakay usab sa motorsiklo o gipusil sila sa makadagang higayon. Human sa pagpamusil, dali nga misibat ang mga suspect padulong sa wa pa mailhiga direksyon sa ang duha ka biktima padayon karon nga gitambalan sa ospital. Samtang gipadayon sa kapulisan ang follow-up investigation aron mailhan og madakpan ang mga suspect sa maong pagpamusil.
2: XFM Express Balita.
0: Motibo siya mao nga kining pagpamusil, unsihan siguro ne. Basig nagkaunsihan ni mga katropa. O niya magkakita ay og balik, diha na din mga katropa, pay malos na dayon o. Kabalo tadig nga ni bitaw. Basig na unsihan ni ba? Nabaslan ni mga katropa, naipas na. O na giingon diha si Raul Imperado may buntag diha sir, happy Sunday katropang Jonathan, happy Sunday diha si Raul Imperado. Jewel Badahos, good morning sir, watching from Taguluan, Misamis Oriental. May buntag diha di Jewel Badahos sa mga katropang nga nakalili karon diha sa may Taguluan, Misamis Oriental. Kumustang Taguluan, wapay ulan-ulan diha. Kaya maulan na, magsigi pong ulan po ng Taguluhan po. Ah, sigurado po sige kong lunop na di ang mga kanal. Huwag hindi mga tropa di sa Cebu. Nakikita unta kaya mag-transaction sa illegal nga drogang Cebu. Uy, di pa musil may noon. Or basin ni mga katropa, ning kanta na ni ba? Nadakpan na siguro ning mga kikitransaction mga katropa. Yan, nadakpan yan, yung kanta, yung tinan mga katropa, pagkanta, yabag man, lahi may natug na kanta. Nisimang lyrics mga suking tigpaminaw, at warak, baslan mga suking tigpaminaw. 19 minutos, milagapak ang alas 6 kabuntagon. Kanabi taong atong lula, si lulo, diha, si uncle, si kuya, si ate, nga hago kis trabaho ba? Hago kis trabaho mga katropa, unya, nauguhan na bitaw ta og singot oh kana bitaw atong sinina mga tropa basta kay singot na ugas tong lawas. Delikado na bay ko pamaulan mo ana, delikado na pamaulan mo mga suking tigpaminaw. Muni nga kinahanglan nato nga labi na si lulo si lula da mahiligon kinaghaplas. Oh, nindot mga tropa gihaplas kining santon plus herbal santon plus herbal oil. Oh, kining santon plus herbal oil mga tropa gi extra gipaextrahan pag idang kahalaw ka init-init ani. Nga manutsuhot sa atong kaunuran o kabukugan mga suking tigpaminaw. Eh, nindot. Okay, likado ng panuhot ba? Labi aduna bita mo ipiang mga suking tigpaminaw. Likado ng piang diag mapanuhotan mga tropa magudha kay mo simog ubo-ubo. Oh, nindot mga tropa. gamit ta og Santon Plus Herbal Oil. Yung Santon Plus Herbal Oil, mga tropa, pirte gining doon ninduta kaya manuchot mani sa yun kung kabukukan. Labi na karong mga panahuna nga naatas bukid-bukid nga nag-ulan, ulan-ulan, tugno kay mga katropa, o kay arthritis na likado na! Likado na mga tropa, manggilo ka rin yung toho doon sa pamayin, naigo sa arthritis mga suking tigpaminaw. Delikado na siya. Muna niya pang haplas o Santon Plus Herbal Oil, mga katropa.
2: XFM Express Balita!
3: Express Balita sa weekend! Balita sa weekend!
0: Padayon ta, desunahan, mga suking tigpaminaw, Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Sa Balitang Nasyonal, mga katropa, gidakop ang duha ka mga babae. Human sila o sila sikreto girecord sa extra servers ng ilang gihimo alang silang kliyente sa Quezon City. Nakatulog, sumalapa ang kliyente apan sa iyang pagmata, gikuha na sa duha ka masahista ang iyang mga mahalong butang. Human sa pipila ka oras, dili lang mga mahalong gamit ang gikuha sa mga suspect. Human nanawag ang mga niini og ngayo og dakong kantidad. Siya biktima aron dili na nila ikatag sa social media ang video sa ilang 3-ish massage. 45,000 ang gipangayo sa mga suspect. Sa mga laki, hinungdad nga nidangop kini sa kapulisan aron maorganisa ang entrapment operation ng malampusong nasikop ang mga suspect sa ano.
2: XFM Express Balita!
0: Sabi na kog ng extra-extra katong kwantong ba? Sir, ako na'y bahala. Kaya imo man kong gimasahe, sir, masahiha pud ko. Gamiti og labakara. Kulba sa dinding ano si mahadlok tani oy. Okay magpahilo ta ba basig marong spilling ang pahilot, di ba? Maldito hampet. Good morning dol, good morning dia. Basig marong spilling ang hilot ba mahimo nang magi mahi ali ah, na tiwason kini yun ay mga senior mino. Basing mabali ang spilling, imbis kayo nagpa-massage ka mga katrupa, delikado eh. Gimassage mo noon, duha na mag-minassage ay noon. Imbis kayo ang pamaol may kuwaon, uy, lahi may nimbukol. Nay uban mong kuningani mga katrupa nga mag-extra service ba? O likado di mga suking tigpaminaw, abin mo ning ot nga na kadiha sa kagilok or ka hining kasakit sa paghilot si mo ni ot nga manay ka kay gilumian niya ambis kay lalaki ang ning pahilot ang ning ot nga kato man ng ang nagmassage babae ang nagmassage lalaki ang gimassage oi ni ot lai man ot ang babae man ni ot nga ang nagmassage mo noon delikado diyan amay mga tapa dia astilan mga suking tigpaminaw Likado na, likado. Dakpan, entrapment, operation. Ang duha ka mga suspek. Nita Valderosa, ma'am. Good morning, good morning. XFM, Bukidnon, Philippines. Salamat, mamas. Pag-views itong Facebook Live. Karoon ka butagon. Dugang Hanay sa tubag balita. Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Sa Balitang Nasyonal, mga katropa, girekomenda sa Field Investigation Bureau sa Ombudsman ang pagsangat sa kasong plunder o indirect bribery batok ni Senador Rodante Marcolita human kuno siya nakadawat sa 75 milyon pesos isip campaign donation ni adtong nakalabay nga tuig. Base sa complaint affidavit nga gipirmahan ni adtong Mayo 18 gidusos sa mga investigador sa investigador nga kasuhan si Marcolita sa plunder kauban si kan ni Quezon City Second District Representative Mike Defensor o duha pa ka individual nga naghatag sa maaong donasyon sa senador. Ang rekomendasyon kabahin sa gipahigayon ng investigasyon sa ombudsman kalabos paggamit sa campaign funds o posibleng paglapas balaod batok sa korupsyon sa pagkakaroon wala pa'y pahayag gikan sa kampo ni Marcolita o sa uban pang nalakip mga individual.
2: XFM Express Balita!
0: Los-los ninyo. Sige mo, pang-imbestiga. Labaw po drama mo. Pagpanagin nyo, nagko kayo mag-fans. Ipanghatag niya. Oh? Sus, luslo ninyo. Grabe naman yun. Grabe naman yung pamulitiko. nasod Pilipinas. So, gabi na yun, mga suking tigpamina, ambot. Di na yun, masabtan mga katropa. Saman, saka tagbukit, kaya magduandu yun. Tanito, magkamping ba? Dito tayo magpahungas nung ka-stress. Di ba pahungas nung ka-stress mga tropa? Si tigpamina, balita ni Nasyonal, oy. Wala yung ganahe, pamina, balita ni Nasyonal, oy. O na yung klarong pag-istorya mga katropa yun. Wala yung ganahe po. Sa tikler, gibaby, ay niya tong emosyon ni... Kwan? Ni Pia Cayetano, mga katropa. Nabaday mo, unprofessional, makinig. Tipa, maaba dia sa kwan, oy. Dia sa Malacanang. Ambot na lang gining. Tipa, maaba sa Malacanang, mga katropa. Ambot. Og mahuman ang termino, mga katropa, siya kagalo. Og aha ka na padulog, mga katropa. Balik ko na pagkabindiya, ba? Ambot ni, sa tikler. Ay pagminom ka diha Ate Claire og kwan, Santon Plus Herbal o Santon Gold Herbal Tea. Katubitang mahiligon og tea, mga suking namong mga tea nga maglutaw-lutaw pud mga katropa ko imong timplahon. Unay mga ingana ba nga mga tea, mga suking tigpaminaw. Ayaw po tong ate on, ayaw po tong mga atehon ni ah. Itong mga medyo atehon, okay to. Okay na to, Santon Gold Herbal Tea mga katropa. Nga dunay malunggay, adunay turmeric, adunay cinnamon bark mga katropa. O nilami. O katong mahiligon kag kape diha, pero di ka, aga nabitang mahiligon kag tea, mga suking tigpaminaw, po di ka mahiligon og kape, mga tea lang imuha, mga suking tigpaminaw. Yan yung Santon Gold Herbal Tea. Mga katropa, may lami nga inumon. So, hiwi mo na ito. Nick tayong ruta ni ka. Mapalit na sa mga butik at parmasya sa inyong lugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM Express Balita!
0: Dugangan ay sa itong mga balita, balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa balitang international, mga katropa, naog daw sa sunog ag mildos na o 1,000-year-old nga Ricardo Hall sa Daisuin Temple sa Miyajima Island, Hiroshima Prefecture, Japan. Nadawat sa kapulisan og mga bumbiro ang report kabahin sa sunog pasado alas 8:20 buntag Mayo 20, 2026 oras sa Japan. Muabot ngadto sa 30 ka mga bumbiro ang nagtinibagay aron mapalong ang dako nga kalayo. Gikumpirma usab sa mga awtoridad sa Japan nga wala na samdan o namatay siya maong insidente.
2: XFM Express Balita!
0: Abi no, mildos na katuig mga katropa kining timpol. Building mga katropa. Diha po siguro itong ipang... Diha po siguro umban ipang tipping ito ilang mga salida siguro sa Japan ba. Tinabangay mga katropa diha. Nasa bukid mga katropa. Nanindot yung mga balay ning sa Japan. Utag mga balay mga tropa sa Japan lagi. Sunog in town ng mildos na katuig na pangidaron sa usa ka temple mga suking tigpaminaw. Itong temple run. Dula kang temple run. Kaya mapil-apil po kag ambak-ambak. Ay. 29 minutos. Milagapak ang alasays kabuntagon. Mga suking tigpaminaw sa itong mga kaigsunang mag-uuma nga naminaw karon diha paminaw lang sa gid mo kay kumusta man no atong mga kaigsunang mag-uuma karon kumusta mo kumusta ang atoag pagpanguma ka nabisbisan na ba na kapangabuno na ba tong uban mga katropa nga nakapananom mo di akong kabanglasan kagahapon subay ko diha sa poblasyon buso padlog tingkaan gikuha ng buknoy hilak pang bayo turn. Subay ko diha mga katropa. Daghan naman namugas. O daghan namugas mga katropa. Daghan ang namugas diha mga suking tigpaminaw. Tantala ko. Mga pila lang kasi mana maabunuhan na tong pang-siding. Ang uba na to, wapasiguro itong nakatilaw kabuno mga katropa kay kaging mga yuta. Yan ako inagyan po dito kagahapon nga bago pang nanggitib nga mga tinanong mga suking tigpaminaw. So kagahapon kay sayo maging ulan, posible mga katropa nga naka nabisbisan gito yung uban karon makapangabuno na. Nagapangabuno na mga suking tigpaminaw. Muning karong panahuna para makatipid tas pagpangabuno o abuno mga tropa deso makapananom. Humay, bulak, mais, utanon, uguban pa, mga pruta, saging, unsa pa man ang pananom niya mga tropa para makatipid ta. Yan na to, kay abag ang atoang 3-in-1 crop gold foliar fertilizer. O gini crop gold 3-in-1 foliar fertilizer mga tropa. Ipa-improve ni karon ang mas dako ang harvest yung income. O niya kinindako kinitabang mga katropa. Ipabalik ang katabunok si yuta. Ipatimgas, ipahamis ang imong mga bungas pananom. Ipanaghan ang bungas ang pananom mga katropa. Karon dali mahalin niya sa market. O diya, magwapa imong pananom mga prutas, gulay, bulak, uban pa diha. Dali nang mahalin mga suking tipamina. Muna, nga abagi sa paggamit o crop gold 3-in-1 foliar fertilizer. Salamat na ikas padula ni Mayor no, sa mga uban pa diha. O diya, may kagahapon na yung maraming ipang bunalan. O. Duha ka sa bado itong first Saturday o may kadula kaya ting ulanas magsaysay magsaysay ito gi-held gahapon sumpong ulan gahapon kaya pero kadula rami kaya may salibo dito tulog ka game gituloy-tuloy nangin mga tropa kaya ang mo champion na ito niya namin champion gabi sangka ito apir pulangi wa namin dula eh kaya pwede naging kapuya gyan. Among kontra kay MC Tuda kasi isang last dula na mo MC Tuda to mga trupa ang duha mong pildi duha po mong daog yang ito nami 1-5 ba ito ba oh. Pag uli bundakan pag ulan ikas dula nagpasing ulan may raincoat ay impas. Trentay dos minutos, mga katropang milagapak ang alasays kabutago duhan ay sa mga balita, balitang international.
1: Balita sa international! Balita sa international!
0: Balitang international, gipang sunog sa pipila ka mga residente sa Democratic Republic of Congo. Ang usa ka bahin sa ospital taliwala sa Ebola outbreak. Nagsumikat ang kasukos maang maong mga tao. Humans pagdumili sa ospital sa pagtugyan sa lawas sa usa ka tao na namatay sa virus. Nagsugod ang insidente dihang gilabay sa mga tao o mga pabuto sa mga ang mga otoridad o gisunog ang mga tulida o ang tulda. Giklaro usab sa mga otoridad nga dili nila mahatag ang patang lawas tungod kay makatakod kini.
2: XFM Express Balita.
0: Samot nung problema ana no asa man tambalan ng mga kuan diha. Asa naman din tambalan mga katrupa katong nagpadayon karon gitabang diya sa outbreak sa Ebola mga tropa sa Congo. Na naimpas na na diha karon. Gipang sunog nila mga suking tigpang tungos lang kasuko no. Nainaso sila isa kakakaliwat siguro diha nga namatay o dili ihatag. Kaya kada mong kung makutakdan ka na yung mga virus. Pasok na si COVID good. O, kinsa man tayo pamilyang nagsudong og ayo mga trupa nga natakdan si COVID. Largo man to lubong mga suking tigpaminaw. O di nga kinanglan good. Nga sundon na po itong sa gobyerno no. Dugang hanay sa itong mga balita, balita ga sports!
1: Balita sports! Balita sa sports!
0: Dirita sa balita ga sports, mga katropa. Ipahigayon o ipahigayon ni ato ga Mayo 23 ang pagsangka o karong Mayo next year siguro na eh. Panagsangka na undisputed heavyweight champion Oleksandr Usyk og Dutch kickboxing legend Rico Verhoeven ang away pahigayon sa Pyramids of Giza sa Egypt. Kini maoy labing unang higayon nga pahigayon ang major boxing championship sa maong UNESCO World Heritage Site. Magsangkang duha alang sa WBC heavyweight title, hinuod gimugna usab sa mga organizers ang King of the Nile belt isip simbolo sa makasaysayanong panghitabo. Sa pagkakaroon si Usyk nagunit og record nga 24-0, 15 ka limpyong record sa heavyweight fighter ang tanan knockouts. Lakip sa iladong mga boksidor ang iyang knockout sa mga profesional nga away mao sila si Tyson Fury. Anthony Joshua ug Daniel Dubios o Dubois. Sa laing bahin si Rico nagunit og 49 kadaog 8 ka pilde nga record sa kickboxing sa iyang pagsulod sa boxing. Nakadaog siya og usa ka away. Sa laing bahin ang mga posibilidad pabor kang Usyk itandi sa dot sa kickboxing legend.
2: XFM Express balita.
0: Kulba apo kanilang mga suot ay mga katong murata tong karate. Ah katong may pinsing ba pinsing. Ba nag-guha po ng mga tawahan na ay. Sudap, basahon yung mga pangalan, ay. Sige ba basahon yung mga pangalan, do? 36 minutos, milagapak, ang alas 6, kabuntagon! Sa itong mga kigsuunan diha, nga hugaw na kigsakyanan, kay nikalit og ulan, mga katropa, kahapon, niya, tungnan mo, namo sa bukid. Oh, naglaglaag mo, nakatunobong perting lapukang dalan. Ayaw na og kabalaka diha. Kaya na itubag sa hugaw ng sakyanan, mga katropa. Oh. Adto mo sa 4-Ips Car Wash, mga katropa. Barato kay nga mga services, mga tropa, bayad silang servisyo diha. Oh, nalang makabayad ako kag 100 to 300 pesos, mga tropa. Ang motor 100, sedan 180, van 280, high roof, mga tropa, 300, pick up 230, Raptor 250, ang SUV, mga tropa, 230, minivan 180. O niya ilang mga services, mga katropa, sama ra sige hapon sa mga services nga at inyong naandan diha. Kung asya mo nagpa-carwash, doon ang gihapoy, blower, vacuum, o tire block, mga suking tip paminaw. Asya na ka na, dito sa 4F, sa carwash, makita sila sa Purok 1, Barangay San Jose, Malibalay City, mga katropa, ilahang carwash, tapad lang yun, mga katropa, sa kanabitang San Jose National High School, mga katropa. Dahil ya, ang 4F sa karwas mga shooting tigpaminaw niya. Naapo na sila ay ganing abanganan ng mga sakyanan. Sinangita ka ba mga family reunion o mga laag mo mga katropa na may mga lakaw po may sakyanan, gusto mo mga abang, barator ka po yung lahat, ya? Sa 4-Ips Car Rentals, mga katropa, napagay free nga 2 hours. Yahay kayo. O niya, oh, ang van mga katropa, 24 hours. Dito man sa kalitok, ano? 24 hours mga katropa, 3,000. O niya ang 12 hours, 2,500. Niya na. Na normal mong ginasig. Asa ka mga bang, namang yung washing charge mga katropa. Naman na charge para pang karwas. Ilang van mga katropa, mga bangan, 2-liter ang charge, ana. O niya ang pick-up o SUV mga katropa, 24 hours, 2,500. Ang 12 hours mga katropa, 2,000. Ang washing charge, ana mga katropa, 2,300. O niyang sedan, 1,500 ang 24 hours. O 12 hours, mga katropa, 1,000. O niyang washing charge, 180. Nanis yung mga boundaries, mga katropa, ha? Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan. Outside boundaries, depende na lang dayon sa kalayon, mag-add og 500 to 1,000. Diba? Na ay car rentals, napagoy car wash, mga katropa. 4-Ips Car Wash and Car Rentals. Located at Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, beside San Jose National High School. Gipanagiahan ni Mr. and Mrs. Abelia.
2: XFM Express Balita!
0: Dugang hanay sa itong mga balita, balitang pangkalusugan. Tas balitang pangkalusugan mga katropa giklaro sa Department of Health nga walay kaso sa Ebola sa Pilipinas. Matod ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, walay rason alang sa pagpanik sa publiko bisan pa sa mga taho nga adunay outbreak sa Democratic Republic naman takalito sa ngayon. Democratic Republic of the Congo. Matod niya, ubos ra ang risgo sa makasulod sa mga sakit sa Pilipinas tungod sa gilay-on inigikan sa West Africa diin natala ang outbreak. Gipahayag usab sa DOH nga wala girekomenda sa World Health Organization ang travel ban busa wala usab kini gipatuman sa nasod. bisan pa man ni ini magpatuman ang Bureau of Quarantine o gamas strictong screening sa mga biyahero gikan sa DRC o Uganda. Kainom duman nga gideklara sa WHO ang Ebola outbreak is a public health emergency sa international concern.
2: XFM Express Balita.
0: So ito nang klaruhon mga katrupa no, ang atuang kan nga walay Ebola outbreak of virus sa nasod Pilipinas, mga shocking timpamina. Among pagpanik-panik dia kay og dayo virus ang atuang nasod, dula na. Mog puros pata hisgot, impeachment, corruption dire. Magnganga kita ni. Magnganga kita mga shocking timpamina, di ba? O da mga shocking timpamina, kinanglang nato kung makampo kita nga walay virus mga tropa. Ang tinibitang moabot sa Pilipinas. Nanaman tayo virus Pilipinas. Nanaman tayo virus. Di gud ma... Adi gini virus? Cancer gini? O? Ang Pilipinas, mga katropa, nanay cancer. Nga di na gud matambalan. Bisa kung saon. Gatakot-takot na. Kabalo mo siya nga cancer? Pangurap. O. Corruption sa Pilipinas. Bode ato cancer na rin. Oh, mutakod dito, takod dira. Ah, naman, huwag dili maputol. Huwag na yung maputol. Takod man, mabalin-balin man. Cancer ka ni corruption. Tawag ni cancer. Oh, oh di mga katropa, no? Oh, di, igo, di haga. Bato-bato sa langit. Oh, si Inday Runa, good morning, katropa. Pinasalot din si Diyo. Si Inday-Inday. Guwapag profile ng bata ako. Itong liliyon ganyo. Uy, nakalakmang profile. Nakalakmang mga katropa. Guwapag profile o. Kasi kipicture na. Magsuguon picture. Ito, naitom na ito. Uy, itom. Maro-maro man. Randy Arteaga Santisas, maing pagpaminaw kang Efrain Rinis og Edie Gomez. Gika ni Randy Arteaga Santisas, thank you katropang Sir Jonathan. Ay, maing buntag na ni Efrain Rinis ha, og Edie Gomez mga katropang naminaw karon. Ang nagpantimbaya si katropang Randy Arteaga Santisas mga katropang. Good morning da Efrain og Edie. Good morning niya. Dugahan ay sa itong mga balita, balita ga showbiz!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Sa balita ga showbiz mga katropa, malipayong gipaambit sa aktres nga si Christine Reyes nga engaged na siya sa iyang partner nga si Gio Tingson. Sa iyang Instagram post, gipaambit ni Christine ang daghang mga litrato nila ni Gio. Lakip mong usa ka shot diin na gipakita niya ang iyang engagement ring. Sana all. Every timeline lead him. In-game unlock, matod ni Christine sa caption sa iyang post. Mi buhagay dayon ang congratulatory message sa gikan silang mga higala, kaubang artista o fans sa comment section sa maong nga post.
2: XFM Express Balita!
0: Ini, wow. Sabi ni Christine Reyes, wapa po ni Bayana. Si Christine, wapa po ni nga bayi mga shocking tigpam. Wapa na siya, gining sexy. Oh, sexy, puti, wapa. Mga na to, oh. Wala nagbulag, gani mo ani sa una to. Oh, ex ning Rostom Villapranca si Christine Reyes. X niya din niya. Siyempre, kinabuhin ang artista. Mauna, ma-priority mang yun. Si Rustom po, busy po kayo. Engineer po. So, ano yung time ba? Ano yung time? Nga na, mag-usa siya mga makaguba sa relasyon, magbulag mo. Ano yung oras matang-usay? Nga na, nakabisi. Si Christine Reyes, kay mahilig ni Glaag. O, si Rustom ni mahilig. Magbulag sila. Ito rin siya siyang ating si Aramina. Korite 4 minutos mga katropang milagapak ang alas 6 kabuntagon mga suking tigpaminaw. Madayon ta sa tubaga balita. Oy, maayong buntag Brad. Basin gusto ka mag mag-anay ako. And ligya din pakastilan. Mag-anay do ko baboy. Oh, mag-anay do ko. Yan mag-atiman. Matay no. Punti kwarta. Gusto ko makanay, pero tao ba na yun? Ito na ang pangitahan ko bagay. Oo. Nindot pa hiyapon ni Mamuhi kag baboy mga katropa kay kwan ba kay butang imuning sabi nag mag-anay ka o kana mag-anay ito ka pero tingin duta ni mag-anay ka mga katropa kay mahal kay baktin ron oi 3-5 good ang baktin karon nga makapanganak ni mong baboy anay diha og pulo ka buok o butang tog 12 di magina ma-perfect na kay mamnamang imamatay na luar na tog pulo nga sa 3-5 pretty kay haya oi. Ay mga suking tigpaminaw niya magpatining din ka diha niyaya mga tropa diya iborday pagkwanan o mga feeds pasyon mo tulo ka bulan pinakataas ako na kayo halin nagbarapalit prato diyan. Dita maglangan katapusangan ay siya to mga balita mga katropa balitang kakaiba. Dritas balita kakaiba viral karon social media ang usa ka rider human nga nagmaniho samtang karga nini ang 8 kasako sa ice sa iyang motorsiklo sa Bogor City, West Java, Indonesia. Nakuhaan og video ang mga lalaki samtang naglisod sa pagmaniho sa iyang motorsiklo kamot gumikan napuno kini sa mga sinakong ice. Daw nag-ala Superman ang porma sa mga lalaki nga dagan usa pag nalipay og nalingaw. Ang mas nakuha og atensyon sa mga netizens na walay PC nga iyang gigamit isip babag sa iyang lawas aron dili kini matumba. Tungod nini daghan ang nalingaw og ang uban miiningon nga usa kini katalagsaon nga panghitabo nga daw adunay superpower ang maong rider.
2: XFM Express Balita.
0: Sa Pilipinas pa na revoke na imong lisensya. Gipatawag na ka sa LTO ana. Oh, impas niyo ka. Ay, ade, kaya dili na sa Pilipinas, nahitabo, magkatrupa, Pilipinas pa na, wala eh. Explain ka dito, squad. Explain ka dito sa LTO. Reckless driving. Oh. Impact ka, ay, ade, kinakas Indonesia na himutang dong. O, bapa, dito gika mga katropa, padulong squad. LTO gika bagsak mga katropa. Ay, may buntag sa mga class coordinators and members ha. Naade tay tabanganan mga katropa sa class. Duha na niyo. Natay duha nga tabanganan mga katropa sa class mga suking tigpaminaw. Ato ang tabanganan mga katropa. No? Natay tabanganan miyembro ni Ma'am Kining Rosinda o ni Ma'am Rosinda Adili. Membro ni kalidinan mo kalimot na minungko oh. Deskwado linabo ba proxing linabo Balibar City Edgar Hulantig ang edad 25 namatay 20 Mayo 21 niyang lubong Mayo 29 beneficiary ni Sarah Jean Chan coordinator Rosario Supat ay nara na ay si Rosario Supat mga katropa ang coordinator nini. Unyang isa po ani mga katropa, miyembro ni Ma'am... Asa ito? Ito isa ka gamay. Ito isa ka gamay. Miyembro po ni Ma'am Grace Rondael. Miri Grace Rondael, mga katropa. Ngalan sa namatay si Juan Duterte Narisma. Address, Proxinco, Lubugon, Imbatog, Kabanglasan, Bukidnon. Ang edad, 82 anyos. Namatay, Mayo 16. Ang lubong, Mayo 26. Dependent ni Juan Frequencia. Coordinator Mary Grace Rondael. So may buntag, coordinators and members, unya pasubos, pamilya, mga suking tigpaminaw niya. Ito pang nahatdan o tabang mga katropa ang miyembro ni Ma'am Anita Hinampas nga si Carmelita Lamban, taga Purokdos, Flores Village, linabo, edad 68. Namatay itong pizza 15 mga katropa dependent Gian Lamban ang coordinator Anita Hinampas. So, at wala na yung tabangan mga katropa. So karon ito po rin kamutan no, mahatod na ito ang tabang sa duha kami miyembro mga katropa para po magamit mga shocking tipo minaw ang pamilya ni anak. So maura to boto ang naglangkob sa itong mga balita karon na kabuntagon dinis programang Express Balita Weekend mga suking tigpaminaw. Sa ngalan sa kinit o napatuning pantiwasyon na panay kuan atuning pantiwasyon mga tropa ang mga if viewers ang mita karon ba pag dili na to i-refresh mito atong Facebook Live dito makita ang nag-comment. Si Papi Boards, pa shout outan gikan ni Awing Pardillo diha sa may kuan Lagunglong. Ana pa sa diri, good morning tan sa iyo. Sayo jud kog hilig kayo ka og anay nga duha ray tutoy tanawagin si Awing o tanawar jud ka Wing o sayo pa kayo o oh kanang kwan man na may anay nga duha ra puy tutoy oh ikaw Wing marunong ikaw Wing ha may buntag na sa Lagunglong sa mga Pardillo family mga katropa. Wadto na ko mga katropa sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Exofam Philippines Nationwide. Sa tuwag station manager katropang Miss Rusty Maricudino. Dugbang sa pikas lawa katropang Rustom Villaparanca. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suriano Muingon. Ang pagkabot sa ostisya kinahanglan ang pagtinabangan. Apan lisod kabuton kung ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan maayong buntag. Bukid noon, dalaygo ng Diyos kanatong tanan mga katropa. I love you, bukid noon. Happy Sunday everyone.
2: XFM Express Balita.
1: Broadcasting live from the food basket capital of Mindanao, Bukid noon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: sige'y inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dada!
2: Oh, kuring.
1: Tara na!
3: Gastos kayo!
2: Gastos kayo?
3: Oo!
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong nula. Kana may gastos kayo.
1: Tama sa lola. Nagpapwapa. Taon, himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo guwapa ng imong lula.

0: kabalatian, unsa ba ang hinungdan, kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Santol
3: Basko.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santol Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santol Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santol Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santol Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin sa Kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na ko pagmilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay nitro. Gamitan lang ako o ganchihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gidang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-ganchihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.

0: atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot, nagkahanap ang imong pananaw. Mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health
2: Zappo Plus Coffee Mix User.
3: Ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anos, na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinong gamihini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, sa tong plus coffee mixer jud ko niya. Ugli lang acid reflux iyang natambala, nati akong arthritis, hantod karo. Wala na ko kakiang kia. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga piliun nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Oy, Archie. Archie.
6: Kapitan Ludi.
5: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
6: Ha?
5: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
6: But, manay.
5: Gano man?
6: Katakara ka ba? Dito sa tal, nakita man lang gina ako.
7: Exciting!
8: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
9: Mga katawan.

0: Samão. Fica sem nenhum lugar.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven. O made in high quality ingredients. Alang sa Mian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw. Cheese Desal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese Bread. Spanish Bread. Chocolanay. Loaf Bread. Pastries. Cookies. Chiffon Cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana Loaf. Banana Slice. Pineapple. Custard. Sponge Cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese Roll. Star Bread. Putok. Putok Desal. Donut. Cheese Donut. Burger Bun. Hotdog Bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na

0: ihala na unsa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bako manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukat karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Turbo, supplement for men.
1: Ako si Dan Pepeters, all sa kagwardya. The best kidya experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinalo sa tabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testing ibala, camping kidya ang Turbo.
0: Turbo, supplement for men.
2: Oh, yes.
0: Turbo, may maka at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Hala, hapit na akong tsunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, usay na adik to.
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto pa, naapay mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Mawasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Premium D3 User.

0: mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kaningilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Stone, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo!

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Ah, hindi ingon mo dan doktor nga. Ah.

0: Dagdag lang yung gasolina.
1: Uy, tay! Prato na

0: ni halah naon sa maningga kong multigab nga lahi na maningtingog si makina. Bako manunta ni gasolina, malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian mula.
3: Nganong man?
4: Nag-inom kong kape ganina? May haptos man hinuod akong kuto-kuto?
3: Mali na nga

0: Asa man ning bataan eh? Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y...

0: lang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyok akong bumog, siging kasiyok. Nangyari akong mabungog. Kasi kaayo to, di naman akong Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit siya Santon Plus, pwede po kayo sa atong lawas.

0: ka, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Salon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesHealth Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Aisel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga ninom ko sa Sunthon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o lubo, pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C.
4: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, misis! Akuratir ko lang imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?